0: Minga chue tay tau. Kasna nali busin tiris pa samuho panika. Nacha rigus pa likawangi mang.
1: Are chaita sa taninga pa samuho yani. Ama pinay chaita kanya pa si kacamu sa sun. Kham bisun sa mar chue. Official liki royal chimbi tabako chilka kuna. Ma kuzo kuna. Nya chanki kansa ta.
0: Nika ba kai pinris tu mari. Taita maitu.
1: Yeah. Yeah. Sina kajarishun gasta. Kunan siasta.